0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:09.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buaan, Bitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ka problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:39.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 9:15.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap,
2: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
1: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
2: Sa inyong mga lugar, hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Para sa kutis na blooming at healthy.
1: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
1: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:27.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 10:10.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 11:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
1: Kojic para sa linaw.
2: Gluta para sa kintab.
1: Papaya para sa kinis.
2: At carrot para sa healthy glow.
1: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
2: at sunflower oil para sa healthy skin.
1: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
1: sa inyong mga lugar.
2: Hanapin
1: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
2: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Glow na todo
2: sa presyong abot kaya.

0: Heart FM Time. It is now 11:29.
1: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
2: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iko maduulog tao. Kay pertigbahua. Bilakabulan na nako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wate. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay!
4: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:41.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:25. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:42.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko ng ako nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog ng ako nga lawas. Makaobra na ako. Makapanisig na ako. Makapanglaban na ako.
1: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:58.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 3:13.
1: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulog ako makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayo kang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:28.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang.
2: Makabuhay!
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:43.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 4:10.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Bataan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then dito ako magdugay sa CR, kamadal pag cellphone, araw magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:41.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:42.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintal, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:11.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:27.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Tambulawan, Midayat, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkandar ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:09.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:28.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:11.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:28.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ina ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kagandahan.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 5:12.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Di gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plan.
1: Milyonaryo!
2: Kada usa ka pod sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api.
1: Pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye.
2: Pangalan,
1: address
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay! Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM again. The Auto City, 93.7 Hard FM. Looking on. Hey, we get 15 down 6 o'clock. Ay, oras na natin sa atin ng Playtime Entertainment Board for Happiness. Isang good morning! Maraming good morning na. Oh, wag na lang isa. Maraming good morning sa inyo lang. Kumusta po kayo? Brand new day today, araw na Monday, September 7. Hala! Parang kakasimula lamang ng buwan ng ber. Diba ng September? September talaga. September, talking about that month. Eh talagang ito, pitong araw na agad. Hala, kabilis yung panahon na no. O, brand new na naman ang ating mga challenges today. Pero napakarami mga blessings na nagkalat para sa araw na ito ng Monday. Sweetheart, kamusta naman? Ang inyong naging weekend? Ang sabit ng Lunas, excited ang lahat na bumalik sa trabaho. Excited ang lahat na makita rin ang kanyang paboritong katrabaho. Kamusta naman? Ang inyong mga pagmulat ng mga mata. Ang inyong mga pag-gising dyan, ha? O yung mga nagkakapi na. Good morning, good morning, good morning. Sumama sa inyo na po ang ating programang Heart Morning Drive. Of course, I will be with you until 9 o'clock. My name is Jason Steele. Oy, ano ba may load ka dyan? Ay, text mo ako. Dali na, 0961-8924-927. Otrohan at 0961-8924-927. Kanya-kanya ng plano para sa araw ng Lunes. Pero isa lang naman ang plano talaga, yung maligo o mamahaw, papasok sa trabaho. Yun lang konkretong plano. Diba? I mean, the usual thing every day na ginagawa natin. 17 minutes down, 6 o'clock. Pause for a break here. Magbabalik tayo with more. Oh, you wanna sweep up ahead? Be excited about this one. Ha? See, Darn? Panayin sa magpapinaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Play!

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dagga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7, 92.7.

0: 92.7 FM ke gyan de aur city 93.7 FM ke don hey it's a Taylor Swift open line that was brought to you by Virginia Hot Dog Pasa Hot Dog Virginia. Magandang umaga po sa lahat ng mga sweethearts sa atin ha. Saglit lang, isang good morning kay HBG Noel. Kumbati na rin daw siya. Ayan, good morning ha. Isama na natin yung dalawa, si HBG Jay at HBG Jerry. Meron mga rumarang chat na sa ating mga kakalsadahan ngayon. Good morning mga guwapo. Sana'y swerte ang pagmamasada ninyo ha. Hindi lang kayo, kundi lahat ng mga nagbibiyahe. Sa lahat ng mga may hawak na manibela ngayon, isa lamang po ang hangad natin. Ano? Sana'y malaki ang kita. Dako kayog kita. Diba? Kung sa tindahan pa, dako kayog halin. Diba? Sana'y swerte ang inyong pagpaningkamo today. Magandang umaga, kina Sarah mula dyan sa may Upper Nazareth. Good morning, Sarah at ang kanyang buong pamilya. Ang Dagay Family, isang magandang umaga sa inyo. Lakas ang kanilang radyo dyan. Pati mga silingan nila diha, mga silingan ni Sarah. Good morning! TYTY sa inyong pagpaminaw! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries ngayong umaga. Bueno mano? Paminaw, paminaw ha. Pakapangalan mo na ang mga buwena manuhan ng bugas at groceries para sa araw na ito ng Monday. Ruleta! Uy! Select! Ang aming studio, of course, matatagpuan dito po sa may FICO Admin Building, Mabenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Ay, benamano, bonbon! Mga taga-bonbon, paminaw, bunot tayo ng isa sa drawback sa bonbon. Ang nakasulat ay bonbon. Walang iba. Ang pangalan ng benamano, na winner natin na nakadawag ng bugas at groceries mula bonbon, Jeneline Mako. Jeneline Mako, congratulations! Ikaw ay taga-bonbon. Makadaog kang bugas at groceries, Jeneline Mako. Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong ID para mag-claim mo na ang iyong papremyo. Sumayin nyo ang unang draw para sa ating The Price is Rice Overload. Ito po'y hatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. One for a break! Babalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayo lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, aron magkabawas. Karon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.6.

0: This is Heart 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay kung lugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
12: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
11: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
12: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
13: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
11: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
14: We got you!
11: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
15: Overload? Tama!
11: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
0: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
16: Can you feel my heart?
17: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
18: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
19: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal, kawalan ang tiwala ni VP Sara sa justice system ng bansa, hindi makabubuti sa kaso ni dati Pangulong Rodrigo Duterte.
20: NBI may good leads na kaugnay sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa.
19: Sa balitang nasyonal pa rin, presyo ng mga bilihin na nanatiling mataas sa kabila ng pagbaba ng inflation.
20: At headline naman sa ating balitang lokal, CHO nagpaalala ng pag-iingat laban sa haze.
19: Sa ating balitang lokal pa rin, workload ng public school teachers binawasan naman ng DepEd.
20: At City Comelec, handa na sa Barangay at SK Elections.
19: At line pa rin sa ating balitang lokal, Misamis Oriental, pinalalakas sa mga programa para naman sa senior citizens.
20: At headline sa ating balitang Bukinon, 200,000 na pondo at libreng bigas ipinamahagi sa mga barangay sa Bukinon.
19: Dabadala sa balitang Bukinon pa rin, Valencia City RRMO, nilino naman ang issue sa paghahatid ng pasyente sa Malaybalay.
20: At 130 dating rebelde sa Bukidnon nakatanggap ng safe conduct passes.
19: Headline sa ating balitang Mindanao, DPWH 11 pinabibilis ang flood control project sa Davao City.
20: At then naman sa ating balitang international, 2 piloto nasawi matapos ang naganap na air show jet crash sa bansang Greece.
19: Sa iba yung dagat pa rin, flights at patungon Jakarta, Indonesia kanselado. Bulkang anak Krakatau nag-aalboroto.
20: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ciala, natapos na ang kampanya sa 2026 US Open.
19: At sa ating showbiz balita, Lea Salonga, may star na sa Hollywood Walk of Fame.
14: Heart FM Balita.
21: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
19: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Setyembre 7, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
20: Nel Arshaga.
19: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
21: Heart FM, Balitang Nasyonal.
19: Oras natin ngayon, alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Naniniwala si House of Prosecutor Terry Ridon na hindi makabubuti sa kaso ni dati Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala siyang tiwala sa mga law enforcement agencies at justice system ng bansa. Ayon kay Congressman Ridon, taliwas ang pahayag ng Vice Presidente sa panawagan ng kanilang kapo na litisin sa Pilipinas ang dating Pangulo. Aniya, dapat di mag-ingat ang mga Duterte, partikular na ang Vice Presidente sa kanilang mga pahayag dahil posible ito maka-apekto sa kaso ng dating Pangulo. Samantala, usap-usapan na pagkaka-aresto ng Vice Presidente nito lamang Sabado at nakalabas naman matapos makapagbiyansa.
21: Heart FM Balita.
20: Samantala, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon na silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Mabitag, nagpapatuloy ang kanilang manhunt operations para sa senador na nagtatago simula pa noong Mayo. Aniya, inihintay na lamang nila ang tamang pagkakataon para huliin ang mambabatas. Matatanda ang naglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court dapat kay Senador De La Rosa kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa War on Drugs campaign ng Duterte Administration.
19: Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Nananatiling mabigat sa bulsa ng mga Pilipino ang mataas sa presyo ng mga pangunahing bilihin kahit bagyang bumagal ang inflation nitong Agosto. Baba naman sa 6.1% ang headline inflation noong Agosto mula naman sa 6.2% noong buwan naman ng Hulyo. Ang inflation ay sukatan kung gaano kabilis tumataas ang pangkalahatang presyo ng mga produkto at ng serbisyo. Gayun man, hindi nangangahulugan ang pagbaba ng inflation rate na bumaba na rin ang presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, mas mabagal lamang ang bilis ang pagtaas ng presyo habang nananatiling mataas ang halaga ng ilang pangunahing pagkain kabilang na ang bigas. Bagamat bumaba ang food inflation,

0: protektahan ang sarili laban naman sa posibleng epekto ng haze at hindi magandang kalidad ng hangin. Kabilang sa mga payo ng CHO ang pag-iwan sa matagal na pananatili sa labas, lalo na kapag makapal ang haze at paglilimita sa mga outdoor activity mula tanghali naman hanggang hapon. Partikular ding pinayuhan na mag-ingat ang mga bata, senior citizens, buntis, mga individual na may asthma, allergy, sakit sa puso o iba pang respiratory conditions. Inirerekomenda rin ang pagsusuot ng angkop na mask gaya na lamang ng N95 kapag nasa lugar na makapal ang haze. Pinayuhan din ang mga residente na panatilihing nakasara ang mga bintana at pinto upang mabawasan ang pagpasok ng mga particle sa loob ng bahay. Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report. Wala pong sa labas ang ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagbawas po ng DepEd sa mga workload po ng public school teachers, ha? Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
1: Pagtututukan na ng mga guro sa pampublikong paaralan ng kanilang pangunahing tungkulin ng patuturo matapos mabawasan ng Department of Education ang kanilang administrative workload at paperwork. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, layunin ng hakbang na mabigyan ng mga guro ng mas maraming oras para sa kanilang mag-aaral at pamilya. Inihayag ito ni Angara sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro City para sa kick-off ceremony ng National Teachers Month 2026. Samantala, nakatanggap ng 50 recycled shares ang East City Central School sa Barangay Lapasan mula sa isang food chain company sa lungsod. Ayon kay Angara, bukod sa pagtugon sa pangangailangan ng paaralan, makakatulong din ang mga recycled shares upang maipakita sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng recycling at pangangalaga sa kalikasan. Isinagawang turnover ng mga upuan kasabay ng pagkiliwang ng National Teachers Month. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalikan ng diretso serbisyong may puso. Heart
0: FM Balita! Tagang salamat, Tony Gonzalez, sa ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart FM
2: Balita! Samantalang handa na ang City Commission on Elections sa COMELEC para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayon taon. Ayon kay City COMELEC Officer Attorney Dexter Nagtalon, maalagang mapabilis ang pagripaso at pag-imprinta ng voters list bago ang nakatakdang filing ng Certificate of Candidacy o COC mula Setyembre 28 hanggang Oktubre 5. Sa kabila naman ng posibilidad na mapospon ang halalan, tiniyak ni Nagtalon na nakahanda ang tanggapan para sa election period na magsisimula sa Setyembre 23. Kabilang din sa mga patutupad ng gun ban at pagbabawal sa ilang aktibidad bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na halalan.
0: Para sa atin, alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Pinalalakasama ng pamalang panlalawigan ng Misamis Oriental Katuwang, ang National Commission of Senior Citizens, ang mga programa at proyekto para sa kapakanan at proteksyon ng mga senior citizens sa buong lalawigan. Patapos naman ang courtesy visit ni NCSC Regional Director Mary Jean Asum sa LGU Miss Or Kamakailan. Kabilang sa mga pangunahing usapin ng pagpapatupad ng Republic Act 11982 o Expanded Centenarians Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at pagkilala sa mga senior citizen na umaabot naman sa itinagdang mataas na edad. Napag-usapan din ang planong pagtatayo ng Home for the Aged sa Lagindingan na magsisilbing ligtas at maayos na pasilidad para sa mga senior citizen na nangangailangan ng espesyal na pangangalaga, proteksyon at suporta. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Provincial Government at NCSC, nasang mas mapapalawag pa ang mga serbisyong nakalaan para sa kapakanan ng mga nakatatanda sa buong Misamis Oriental. Alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
3: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: ating adlaw na atakaron sa atong sa ka pirming na gamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 ko karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Sa atong mga binalanggang igsoon nga luman o indigenous peoples sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: At ito o nito sa mga pangunahing pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
4: Heart FM Balita.
6: Sa iwalay naman na balita, nilina ng Valencia City Disaster Risk Reduction and Management Office of CDRRMO na hindi nila tinanggihan ang kahilingan na mayatid sa Malebalay ang isang pasyente, ngunit kinakailangan munang sundin ang kanilang protocol sa pakikipag-ugnayan sa receiving hospital. Ayon kay Henry Dapog Arieta, radio operator ng Valencia CDRRMO, pasado alas 8 ng gabi nang dumating sa kanilang tangkapan ang pamilya na humingi ng ambulansya para sa isang babaeng manganganak. Sinabi ni Arieta na nang malaman nilang malay-balay ang destinasyon, ipinaalam nila sa pamilya na kinakailangan muna makipag-ugnayan sa ospital na tatanggap sa pasyente. Layunin umano nito na matiyak na handang tumanggap ang ospital at may handa mga kinakailangan medical personnel at pasilidad bago dumating ang pasyente. Paliwanan na CDRRMO, bagay ng kanilang protocol at pakikipag-coordinate muna sa receiving hospital bago bumiyay ang ambulansya upang matiyak na may ospital at tatanggap sa pasyente at agad na may bigay ang kinakailangang pangangalaga.
5: Aras natin, alas 7.36 na nagmamadaling kumaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang Bukidnon, formal na ipinamahagi ang Safe Conduct Passes o SCPS at mga food banks sa 130 rebelde sa 130 kanhing rebelde sa isang turnover ceremony kamakailan sa Municipal Gymnasium ng Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Sa pamamagitan na magigipagtulungan ng LGU ng Valencia City at San Fernando, layunin ito ang magsilbing daan para saligtas sa pagbabalik ng mga benepisyaryo sa sibilyang pamayanan at paglaog sa mga programa ng amnestiya ng pamahalaan. Binigyan din ni Miss Abigail Lai ng Local Amnesty Board ang kaalagahan ng SCP bilang legal na proteksyon ng mga benepisyaryo. Sa pagkakaroon ng safe conduct passes, inaasahang mas maayos at ligtas nilang may pagpapatuloy ang kanilang buhay kasama ang kanilang mga pamilya. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
4: Heart FM Balita!
5: Tumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
4: Heart FM Balita! Balitang Mindanao!
5: Sa ating balitang Mindanao, pinabibilis naman ng flood control projects sa dyan pong sa may Davao City. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula pong sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
3: Pinabibilis ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 11 ang mga flood control projects sa Davao City, partikular ang mga isinasagawang trabaho sa Talomo River. Kabilang sa ginagawa ang paglalagay ng mga gabion bilang bahagi ng flood mitigation measures sa lugar. Layunin ng proyekto na mapalakas ang proteksyon sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lungsod. Patuloy namang isinasagawa ang mga kinakailangan infrastructure work habang minomonitor ang kondisyon ng mga river system. Ang pagpapabilis ng flood control projects ay bahagi ng patuloy na pagtugon ng DPWH 11 sa problema ng pagbaha sa Davao City, lalo na sa mga lugar na nakararanas ng pag-apaw ng tubig tuwing malakas ang pag-ulan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Heart FM Balita.
5: Igang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
4: Heart FM Balita.
5: Aras natin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Ngayon na may dumagot tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
4: Heart FM Balitang International.
5: Nasawi naman ang dalawang piloto matapos na mag-crash ang isang Phantom F4 jet habang isinasagawa ang isang air show sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece noong araw naman ng Sabado, Setyembre 5. Pumagsak ang nasabing fighter jet ilang daang metro lamang mula sa mga nakasaksi. Samantala, tinatayang nasa libo rin ang dumalo sa air show noong Sabado at wala namang naitalang sugatan. Ay sa Air Force officials ng Greece, natagpuan ang katawan ng dalawang nasawing piloto sa paligid ng Tanagra Air Force Base, 60 kilometro ng north of Athens. Gumamit naman ng 11 water dropping planes at nagtulong-tulong ang 85 mga bombero upang maapula kaagad ang sunog matapos sa bumagsak ang nasabing eroplano. Agad namang kinansela ng mga organizers ang ilang events para sana ngayong araw ng Linggo.
6: Samantala, pansamantalang ikinansela at delayed ang higit 200 flights tungo at palabas ng kabisera ng Indonesia sa Jakarta nitong Linggo ng madaling araw. Kasunod nito ang pansamantalang pagpapasara sa Soekarno-Hatta International Airport matapos ang mag-alboroto ang bulkang Anak Krakatao at magbuga ng makapal na abo kung saan nakaaberya ang humigit kumulang 23,000 na biyaherong na stranded ang pagpapasara ng paliparan. Samantala, ayon sa Geological Agency ng Indonesia, nagpakita na ng senyales ng pagiging aktibo ang nasabing bulkan nito lamang Sabado bago ito mag-alboroto. Umabot rin sa ilang bahagi ng Jakarta at sa probinsya ng Lampung ang abong awang abong ibinuga ng nasabing bulkan, ngunit wala namang naitalang biktima o pinsala ang lokal na otoridad dulot nito.
4: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
5: Sa ating balitang pampalakasan, nagtapos na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 US Open matapos siyang talunin ng American player na si Iva Jovic sa score ni 7-5, 3-6, 7-5 sa round 3. Matapos maagaw ni Jovic ang unang set, bumawi si Ayala sa second set upang itabla ang laban. Sa deciding set, nagpalitan ng kalamangan ng dalawa bago tuluyang nagwagi si Jovic sa dikit na laban. Dahil sa pagkatalo, hindi na nakaabante si Ayala sa round of 16 ng torneo. Nauna niyang nilampasan ang kanyang unang dalawang kalaban bago sumaba sa round 3.
4: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
6: Masayang ibinahagi ng singer at aktres na si Lea Salonga ang pagkakaroon niya ng sariling star sa Hollywood's Walk of Fame. Si Salonga ang kauna-una ang Pinay na nakatanggap ng nasabing pagkilala matapos maisama sa 2026 Class of Honorees. Isinagawa ang unveiling ceremony sa 6225 Hollywood Boulevard. Siya na ngayon ang ika-2,885 na recipient ng Star sa Hollywood Walk of Fame. Sinabi na Salonga na hindi siya makapaniwalang mayroon na siyang star at naalala niyang dati ay naglalakad lamang siya roon habang tinitingnan ang mga pangalan ng mga artist na mayroon ng star. Pinasalamatan naman niya ang kanyang mga fans at mga Pilipino sa buong mundo sa patuloy na pagtitiwala sa kanyang talento.
5: Aba!
6: Boy, something to be proud of and something to be happy.
5: Talaga naman, nagmarka na naman ang mga Pilipino, ha? Oo, sa ibang bansa. Hollywood yan!
6: Hollywood siya ang pinakaunang Pilipino na may Hollywood
5: talaga?
6: Walk.
5: Talaga?
6: Oh, diba? Star.
5: Talaga
6: sa Hollywood
5: naman.
6: Walk of Fame.
5: Aba.
6: Hindi lang yan, marami pang ano magandang nangyari kay Miss Leia kasi recently din, sa Disney, may pinaano din siya, binigyan din siya ng pagkilala.
5: Aba! Dahil sa kanya mga pagganap, ano?
6: Oo, sa Disney Princess.
5: Disney Princess. Talaga. Napakagaling na singer kasi niya. It's a musical show yata eh.
6: Yes.
5: Disney Princess. Talaga naman. Pero sumikat talaga siya ng gusto dun sa, matawag dito, ano yun, yung Miss Saigon.
6: Miss Saigon. Yung mga plays. Dun siya nagsimula eh. Hanggang sa, naging ano siya, sa Disney. At nagka-pelikula din yan. Maraming pelikula yan dito sa Pilipinas.
5: Paborito kong pelikula niya dito sa Pilipinas, yung kanilang dalawa ni Aga Mulak.
6: Alam
5: mo doon?
6: Bakit
5: labis kita, ma'am? Ayun na nga. Diba? Nausin din yung salitang babe. Ay, babe ba yun?
6: Hindi, iba
5: yun. Ah, tawag nila. Doon nausin yung tawagan nila.
6: Parang may tawagan sila
5: doon. May term of endearment sila rin eh. Babe nga ata.
6: Parang babe.
5: Oo, parang gano'n.
6: Galing.
5: Galing, magaling. Hanggang ngayon, kahit pag pinapalabas ulit yun, kasi may mga remastered copy na yun. Pag pinapalabas ulit yun,
6: nakakilig pa din.
5: Nagpe-pretend pa rin akong kakapanood ko pa.
6: At saka ano, may ano din yung movie na yan, kasi nga si Leia at si Aga, there was a time na nagkamabutihan tong dalawa.
5: Pero alam mo ba, nagkaroon ng concert si Leia Salonga. Tapos si Umbaten si Aga Mulak.
6: Yes.
5: Nandun din si Charlene Gonzalez.
6: Yes. Kinantahan niya.
5: Pinakit niya si Aga Mulak doon, di ba?
6: Kinantahan niya.
5: Sabi, bakit nahiya ka?
6: Kundi ako nagkakamali kung tama yung memory serves me right. Parang kinandong pa nga siya ni Aga.
5: No. Pwede bang kumanto? Tapos nagpaalam siya kay Charlene Gonzalez, di ba? Napaka nakakabilib yung ano.
6: Diba?
5: Nakakabilib yung mga ganong relationship na tropa lang.
6: Yes.
5: Sige, pinakaraan na naman na yan eh.
6: Diba? Ay, syempre.
5: Pinagtatawanan na lamang nila kung ano yung mga nakaraan.
6: Parte yun ng naging ano din, career ni Mr. Aga Mulak.
5: Diba? Aga Mulak yun eh.
6: Usap-usapan yan eh.
5: Ibang klase yan. Hindi ko alam kung pinsan ko rin yan.
6: Baka.
5: Hindi ko na-research. Baka. Ay, siyempre, marami pa mga Pilipino ang susunod dyan, sigurado.
6: Yes.
5: Kasi napakarami po mga Pilipino ang gumawa din at tumatak din sa industriya ng pelikula sa iba bansa. Pero hindi pa lang nare-recognize, ha?
6: Hindi pa.
5: Malay mo, one of these days, kasi nasimula na po para sa mga Pinay. Hindi ko alam kung may lalaki yata. O siya pa rin yung karunahan Pilipino.
6: Pero na nga, ano eh.
5: Parang may Pinay yata eh.
6: Na nagsisimula kasi yan sa mga talent shows.
5: Yan,
6: Sa international stage. Nakikilala tayo. Ito na nga, sa The Voice Australia, may Pilipina na nakapasok. And speaking of talents, meron pa tayo mga talents dito sa Pilipinas na konting push pa.
5: Nako.
6: Diba? Tinan mo yung Bini ngayon.
5: Diba?
6: Meron na silang, kundi ako nagkakamali, 2 million views sa may platform doon. Na may kanta silang nag 2 million views na.
5: Diba?
6: So, grabe.
5: Diba? Sabi nga natin, unti-unti gumagawa ng pangalan at magmamarka yan sigurado sa international scene. Diba?
6: At congratulations din sa mga sa mga parents na talagang pinupush ang kanilang mga anak.
5: Yung?
6: Or hindi naman pinupush, but sa mga sinusuportahan.
5: Yeah.
6: Sa kanilang hilig, sa kanilang talent. Tinan nyo, like Alex Ayala, di ba? O kanyang parents, todo suporta sa kanya. Simula pa nung bata siya.
5: Ngayon, iba na yung support na binibigay. Cellphone na yung binibigay.
6: Ano gusto mo?
5: Ano gusto mo? Cellphone? Sige, bilang kita sa akong cellphone. Ayun, natuloy.
6: Nagalirina ka, o sige.
5: Na-addict na tuloy ka ka ML.
6: Ayun na.
5: Kaka-Roblox. Ayun na.
6: Gabay-gabay, paggabay sa mga bata.
5: Sige, sige. Oo siya. Oo, salamat. At congratulations by the way kay Lea Salonga. Hindi man niya mapakinggan nito. Baka mapanood niya nito one day. Sabi, congratulations sa iyo, Madam yes, Lea. Ano? Oh, thank you sa iyo, Chika, today.
6: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
4: Heart FM, Showbiz Balita.
5: Teka muna, buhay naman ng araw. Alamin muna natin. Aba, matraffic na kaya?
7: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
5: Nasa linya natin ngayon, Noy, HBG Noel, Combati Aranco ng Heart Taxi. Noel, magandang umaga.
8: Magandang umaga, Mar, at magandang umaga, Nel. As kanina, sa pagdaan natin ng Carmen Market, may bahagyang pagbagal sa mga sasakyan kasi marami na yung bumibili sa umaga dyan sa public market ng Carmen. Tapos dumaan tayo ng Calamansi Drive. Yung galing ng Papag, going to isang private school dyan, mabagal talaga yan takbo dyan kasi nagbaba ng mga pasahero ng mga estudyante. Pero yung galing ng Carmen, going to Patag, maluwag naman yung kasada. Hanggat dumaan tayo ng papuntang Bulwa Terminal, maluwag pa. Dito lang sa may Bulwa Terminal, marami din yung bumibili ng mga isda dito sa Peace Landing. Tapos yung mga gulay, nagsidatingan na rin galing sa farm na natin. Kaya medyo may pagbagal. Kaya pa balik naman ako ng Kauswagan Highway, may katamtaman hanggat sa mabigat yung daloy ng traffic ko papuntang Marcos Bridge at papunta lang ako ng private school dito sa Carmen.
5: Ayos! Sige, may pasayaro ka sa oras na to? Wala.
8: Meron si Mama at si Sir.
5: Ayun na. Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasayaro. Maraming salamat sa iyong report. HVG Noel, Combati Aranco ng Heart Taxi.
8: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasada na nalaman ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
7: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
5: Oras natin ngayon, 7:49 na nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Setyembre 7, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
4: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Headlines sa ating balitang nasyonal, kawalan ng tiwala ni VP Sara sa justice system na bansa, hindi makabubuti sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
6: NBI, may good leads na kaugnay sa kinaroroonan ni Senador De La Rosa.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, presyo ng mga bilihin na naratiling mataas sa kabila ng pagbaba ng inflation.
6: Headline naman sa ating balitang lokal, CHO nagpaalala ng pag-iingat laban sa haze.
5: Workload naman ng public school teachers, binawasan ng DepEd.
6: At balitang lokal pa rin, City Comelec handa na sa barangay at SK elections.
5: Sa balitang lokal pa rin, isami sa rental, pinalakas sa mga programa para sa senior citizens.
6: At ito naman para sa Balita Bukidnon, 200,000 na pondo at libreng bugas ipinamahagi sa ilang barangay sa Bukidnon.
5: Sa ating Balita Bukidnon pa rin, Valencia CDRRMO nilinaw ang isyu sa paghahatid ng pasyente sa Malaybalay.
6: At 130 former rebels sa Bukidnon nakatanggap ng safe conduct passes.
5: Samantala naman sa ating Balita Mindanao, DPWH 11, pinabibilis ang flood control project sa Davao City.
6: At headlines sa ating balitang international, dalawang piloto na sawi matapos ang naganap na airshow jet crash sa bansang Greece.
5: Flight sa tungon Jakarta, Indonesia, kanselado. Vulkang Anak Krakatau, nag-aalboroto.
6: At headline naman sa ating balitang sports, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa 2026 US Open.
5: At ating showbiz balita naman, Lea Salonga, may star na sa Hollywood Walk of Fame.
4: Heart FM Balita.
5: Aras natin, alas 7:50 ng umag. Buti pa si ano? Si Lea Salonga, may star na. O, hindi pa, kayo hindi pa napapadala ng star dun sa page ko.
6: Send stars.
5: Send stars. Ay, makinig muna ngayon. Pakinggan mabuti muna, ha? Nahibalo ba mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang o kwarto sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees? duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung na may paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job o makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verify GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim o remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks' fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Yun ang may simula. Magandang umaga muna. Teka muna. Shoutout natin yung mga nasa palengke ng Carmen.
6: Hmm? Good morning, ha?
5: Yun, know?
6: Lalo na dyan sa may mahogany section sila kinan ni Traniego.
5: Nako!
6: Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat ng kanya mga kasamahan. And speaking of, may paalala kasi yung ating local government regarding the haze.
5: Ay!
6: That
5: oo,
6: is
5: no?
6: Happening. Oo, akala nyo, uulan, ano?
5: Para kulimlim, ano?
6: Haze na pala yun.
5: Haze na pala. Pero kahapon talaga medyo nag-drizzle ng konti. Pero hindi ba nang tumuloy? Pero mag-ingat tayo sa mga ini-inhale nilalanghap natin,
6: correct,
5: ha?
6: Correct. Paalala nga nila, they are encouraging us to wear masks. Especially if lalabas tayo, pupunta tayo sa public place.
5: Mm.
6: Lalo na yung mga bata, yung mga buntis, at yung mga sina nanay at tatay.
5: Oh, mga senior citizens natin.
6: Ako,
5: ito po'y hindi lang dito sa Cagayan de Oro City na nangyayari, ha. Ito po'y buong nation ng Pilipinas.
6: At
5: buong nasyon.
6: Ibang lugar dito sa Mindanao.
5: Nako,
6: isa ang Misamis Oriental, Cagayan de Oro
5: na
6: nakakaranas ng haze.
5: Nako po.
6: Ito nga ay dahil sa nangyayaring
5: sunog.
6: Sunog dun sa Bay Indonesia.
5: Wildfire ito, ano?
6: Wildfire.
5: Talaga. Tapos ito pa matindi nararanasan ng Indonesia. Meron na nga silang wildfire. Babay yung kanilang vulkan.
6: Mag-alboroto
5: pa. Talaga naman. Naunsa na ba niya itong kalibutan ba?
6: Yan na nga.
5: Kaya yung mga buhaya dyan, huwag masyadong ngarapal, ha?
6: Ayun na nga. Tignan natin yung mga makabubuti para sa ating lahat, ha?
5: Tignan, nadama yung mga buhay.
6: Ano namang sabi ng mga buhay? Ano kinalaman
5: namin sa pagbutok ng vulkan? Gusto ko lang i-connect.
6: ang likot kasi ninyo.
5: Gusto ko lang mabida kayo.
6: Ay, gusto ko lang din mag-congratulate bago natin basahin yung mga shoutouts sa 90DB Productions, sa lahat ng mga bumubuo ng Bahandi Entertainment dahil sa isang successful na Okaraga concert kagabi.
5: Congratulations.
6: First ever major Bisaya concert. So it was so heartwarming na makita lahat doon na nagsasaya talaga with Okaraga.
5: Yeah, na. Congratulations sa 90DB Productions. Sir Kim, good morning! And
6: good
5: the rest
6: morning,
5: of the crew.
6: Morning.
5: Thank
6: yes.
5: you so much. At syempre, congratulations din sa Okaraga.
6: Oo. Sina Kevin, Adam, and si attorney.
5: Sila lahat.
6: Sila Sir Sherwin. Yeah.
5: Andito pa yun malamang.
6: Malamang.
5: Sige, yung mga pa-shoutouts natin, basahin na natin. Angela Lau, magandang umaga. Pwede ba ako request ng Lala by Baby Dolls? Shoutout from Patag, magandang umaga, Angelo.
6: Hi, mga sweethearts natin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar, ha? Gales family, ayan si Tatay Nicolas, si Mami Elaine, Sir Glenn, Ma'am Jeline, maayong buntag. Thank you for listening.
5: Shoutout from Quezon, Bukidnon. Maraming salamat si Sarah. Good morning din, mga taga-Upper Nazareth.
6: Hey, good morning, ha? Si Mami Lilil, ayan, Gayev, good morning. Watching and listening always from Barangay 17, Burgos del Pilar. Thank you, Mami. Good morning.
5: Abby E, good morning. Maraming salamat. Jeneline Gangco, magandang umaga rin. Jeneline Gangco po, naminaw ka ron. Nagnatawag ako ng alan, Dili Mako. Ako ang apelyedo, Gangco. Gangco pala.
6: Punta ka na dito.
5: Punta ka na dito agad.
6: Maiklim, ha?
5: Diba?
6: Annabelle Cabillon, Tabanahay, Ma'am Annabelle. Regards kay Maymay, Maying Buntag. Thank you for listening.
5: John Vincent Sagrado, magandang umaga. Happy Monday, sweethearts from Sagrado family ng Tanza, Cavite.
6: Ayan, Remedios Gamelo. Ayan, watching from Crystal Marabag. Maying buntag. Thank you.
5: Rowena Bainosa, magandang umaga din. Ganito kay Alexandra Oril. Maraming salamat. Shout out sa Onker family watching from Prok 1, Patpat, Katingilan, Bukidnon.
6: Ayan, si Rowena Bayosa naman. Maying buntag. And Lola Lalang, good morning. All the way from Andapulan, Claveria, Misamiso.
5: Ba, bugnaw diyan na pita. Jobby ayo. Magandang umaga. Always listening to 24/7.
6: Ito talaga, wantusawa din to. Si Ate Marifel de Quito Ahes. Happy Monday. Salamat sa always sa paghatid na balita. Watching live here at
5: sa Claveria ka? Ba.
6: May buntag.
5: Dali
6: God bless you too.
5: Dahil yung tagmais diha, be.
6: Oo.
5: Dahil mais diha, di ba?
6: Sarap na siya.
5: Oh, corn capital ng Misamis sa rental, eh.
6: Yes.
5: Oliver Berami de Palco, magandang umaga, magandang kaindahan kita. Salamat, sir. Thank you, thank you.
6: Good morning din kay MJ Borak.
5: Hoy, kalugar ko yan, kalugar! Magandang umaga. Okay. MJ Borak.
6: Shout out. Rowena Bayosa, good morning. Lalina Bonitalia Wiso, shout out naman sa my King Louis Barbecue of Phase 2, Trinitas, Bugo. Good morning.
5: Si ano, si Prince Faisal Ampuan, magandang umaga. Good morning po sa inyo. Prince Faisal, ano ba ito, the taxi? Good morning sa inyo, ha. Thank you.
6: Ito si ano, Buntis, oh, nakikinig. Bless Monday to you, ha. Oh, ingat ka. Uy, birthday nga pala ng ating Sarah D.
5: Ngayon ba?
6: Oo, today.
5: Ni Sarah Dakay?
6: Oo, happy birthday. We love you.
5: Kaya pala nagsabi niya, nagpapashoutout sa akin ngayon. Hindi ko naman alam na birthday mo pala. Birthday?
6: Sana naman,
5: maramdaman man lang namin yung birthday na yan. Anong oras lang kami pupunta dyan sa inyo?
6: Ready kami.
5: Oh, ready kami. Anytime, anywhere. We strike anywhere, anytime. Happy birthday, Sarah. Happy birthday to you.
6: Happy birthday.
5: Ayun.
6: At si Sir Richard Lagos naman. Ayan, namino ko sa inyo balita. Bisan Og. Naa siya sa...
5: Uma.
6: Nasa may bukid.
5: Sili na si Babaw niya. Si Rowena pala yan. Mami Marilyn, magandang umaga. Glad to see and hear you back and live streaming sa Hard FM Balita. Salamat sa maganda at masayang concert ng Okaraga. Bagani sa gugma. Shoutout sa lahat ng mga nanonood at nag-enjoy sa concert yung gabi.
6: Yes, I enjoy si Mami.
5: Siyempre.
6: Ay, grabe. Mami pa. Napatalon-talon yan siya nun sa ipanumpa ko.
5: Bagani din sa gugma yan.
6: Ay, oo. Soldier ng pag-ibig.
5: Diba?
6: Oo. Si Raph at iba pa. Good morning. Ayan, thank you sa inyong pakikinig.
5: Ate Karen Torres, good morning. Watching and listening na while ng kape. Miss to see you na. Visit Rako Dihapuhon. Shout out sa akong anak, lovely Dulce Torres. Nilo, nga nag-work. And I'm being always shout out po sa among kaliwa, Tabaco, Villarin Clan. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Mahilig sa kape. I'm being tataran. I love you all. Salamat.
6: Ayan. Thank you din kay ano ha, hindi pa eh, nako to see. Ah, thank you Ate Karen. MJ Bora, shout out daw, shout out. Tutski, Legaspi. Ayan, shout out dyan sa Metuski Car Wash, Legaspi, Kipawi. Ayan, maraming salamat.
5: Laagrami daw, sa sabi niya.
6: Sure. Ayan, thank you.
5: Ang mais, don't forget.
6: Oo, kalimutan. Ayan, si Ate Gina, Avranilia Ravidas. Ayan, successful sa Kabaya Festival. Uy, happy
5: congrats!
6: Piyesta, Upol. Thank you so much.
5: Ginami naramdaman yung piyesta ng Upol. Ate Rosa, Olandes Madja, magandang umaga po. Happy tanto. Happy birthday kay Ronnie Pabua at Carmelite Kamamanan. Good morning!
6: Yung mga sweethearts natin sa Kamamanan, ha? Mami Amy Balmadres, Mayor Miles, good morning.
5: Yan. Oras natin, eksaktong alas 8 na nagmamadaling umaga. Ano ko, abangan nyo mamaya, yung panibagong set ng winners para po sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at ng groceries. Oras natin, isang minuto makalipas ang alas 8. Ayan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid balita.
6: Nel Arshaga.
5: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita na diretso.
9: Serbisyo may puso.
10: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita.